0: di ye niema baby biara wa wo sisi ye baby biara wa ye ji asa awurade di wo nko wo wo awurade kunim di ye anya kase no money 024-33-68145 ti bomodia se obese no text message ana whatsapp wo so na edum pa bobre no ye be kenken bi na ya bom pa ye. But I have the belief send your team in shira ni nso no and be yine free ho o yine free ho kunu di e be ya odia ya kind wenti as we be hunu se ewurade wote ase te nento kwaka se ewurade ka e wa samre no o ke bi ne na kunu di e be ya ye dia adom 106.2 me den soft georgia kwando beti me from wocha dike
1: papa room papa nyamin shira ho na wohwe igia waso na na wo se futubon wo hwe o se yo brapa na se nimpe bia no wo na ma na se wo kohie nyonko a na wo bise se nyonko ben na menene na mu na bese kogya me ne so ye kogya me ne we kosi hin na kofa hin sometimes no obi tumi de no bo obi bo hu se ne no de bo obi no na wakofa amane a eden aba sabi nimpa na nkasa musio bi edi nechi nti sa musio no so na wakofa na ayeden aba besan aha nanka owa kwenye bebri nkasa enyamra nsami a ne yiri Jezebel tunifo a ojis yes amaji amanwo no nka wa kwanya bebre so baka che ne yire se mami tu wa dwinim we di anya hwe se na bota kasa akira me a ene mami ntwa so na asase ne de ye wo bebre wo ho
0: o ka che ne pusa nka memo bebi
1: mama wo bebi
0: eye papa mo is lego
1: so
0: lego me de be mama
1: na I like the way you nabot. She papa some way anytime me aye ba kan no. En sam ba ye mfonfo ba ye ba ku me nu be san nan. Enum na e wo sasam we mu. E chire nabot di mpesu a oyɛ. En a chire nabot sɛ ye de bibi hye ne nsa kwanyɔ fa so ye dan okita. Ye de oman ana sɛ ebusue japade mana onim sɛ ne oyɛ dan okura. E gyina wo mo bi oyɛ ohene. Obedi nyina ebusue nsase nyina obeton oman nsase nyina obeton onvaru obi a wo ya odo be famra kwan so ohun e kire na bot nimpesu ene ma be ye portion be ye 3 4 5 bi a e kire na bot nisu but ene ye ntimi mba ho na mom ye kase nyonko ben na wodo hwaiden abono ena nia oye eye wode na wasore no egwade oba frafrantokwa na owia oba kwedi nkuni mama
0: kudum yes
1: oba kwedi nkuni mama anense bi to David okwaji obi a oni bi ohieni obi oni bi na David wo nwai bebre hwe neta kwenye ofa so kwobu ni be ase meme asamo ya wukai nkomcheni odifo mikro wem Dabi ensi
0: nipa no
1: kadia maye no no na David shase otwampo maye ni se na enkom se Nathan se ene nana ebrade sum kan cho se eye wa David benye nu hu ni adwene Bible sim osunso anatariem okronyame anim na osrai ba Nabot Jezebel any your friend say Ahab womo de womo andwene said ye womo ye no aye mumuye aye nyamrasem na mo womo dwene sem to me a we nya no de wo say we use no na we use no nyame de to me mouth for purpose
0: sure
1: nyame or de to me mouth for purpose say seven nimpa for gbon nimpa ho ban for do nimpa na waje wie aya school time na enwum bia to se we di awie aka won sonhwe we di awie aka won sonhwe we di awie ahab we kuma wie aka de ebeba we kuma wie aka de ebeba na bible se hwe yes na asem ne nu nu ewurade se ade na mo hwe mo gya tene ne gusa
0: onni bie
1: onni bie papa asem wo ye aye ke be sei obi dedem so a osu no de obi da ye no no onni bie onni bie o o kama funo wan na wo wie ye no se wo kwa kwaji wuwu a wasa so kofo bi yourself at nankasa se according to bible na je se aye na kunte o se ne hu ni mpa nto kan yo so mahi obekọ na se adwene be no no oyọ hene oyi na tarie odi ma se je eden hye
0: and also ya
1: be bi so won se adwene ben sometimes obi kodi ewu a na ntimpani se okitire kodi ne meko na abua ponchireni ti hu fifire ye kese ntira meka se sansem we papa se ye de ban ye de gina nsanie ni a ekwensemfo ba ko ba ko be ye num na nyina so wo so a ekyre ye kese obi de prison e bia nyonko bi ode ne ho bo no hu ntia ye wo ahab nyonko fo bi owa wo do ho bo no ode be kwe sem de boni okodi ne ne da enu anu oba a onye dan on kan kyre wo ba ye ye ka spiritual side na ye ka spiritual na nyame de aba physical de awurade wa je firi wo nsem no awurade be ko wo kwa ma de aye wo de na ye age no a wa bon ne ma ne bi o ma nyam pai bo bankiti sie ne wo sinketie ne wo sori a awurade be ko ama wo amen awurade be ko ama wo na bible say awurade dada Ahab look at me bi odi ko fine osi me probi na wa ko hye ne nkom me ma won kom hye atron kom hye na mo me wie ma dada Ahab na eden akọ na se social media no bi bisa insu ye Friday ye ba ye na obi bisa prophet funo wa hi wo mo ehu ana eto de bi ene nyame die siewu Ahab ewurade se nkom chefo 400 won yina ase na na yedai ko na obedi nkonim won se your officer bad and sin it mu and sin it him say eba na sei na nkom chefo yina ba nsam ba kuna na woka na ona question say nti obi e ni wo bi e
0: ya de sa kwai kwai no so every presidential candidate been na akoko ne nkosu ya asa katwa ya ye de bizar bi na adi e befa aso ye dide chi ye nyo ye di wachi na ma bi ba ko ko kan no so she se ndi pa anto amawa na me de osura bofo beba wa ba beto amo dan ne nkosu ya ne nkoko de ko fie anya asem katwa gana odi agura
1: ndi Enti na Ahab na ojiria na asedenkewrade se Joseph at oh yes smart na ni ba ne ho so se woni obi na ma woni mbra ho so na na ni ba ne ho so bible say na obi sai no se aka de aka no ono kura no from the they one obekro him on she me won kom papa da na se wo de oni mpo a yenye dan yenko fra no mbra he se mpeni ka semwe si ahwene eti wo mpeni anim a ebi nya den enyira nti wo de onya kura akofra ne bra ebi ade se me so me first time me be den me be tie ne nkom hye na hwe ne mpa no so ye so an hwe influence okwa no ka kire ne se papa wo nkrofo ne nyina de atoso se fratai wo nyina se nkurum die baba se wo nim na okwosesa wano a adie ni ebeyew sie nkomhye ina samokan si di onyame aka no ponu ana meka obaye oso ohini kweya wukwei owa wukwa womba na ono ehwo ni asema na yem yesa obi ti fansen Joseph at otu mi impa wa ya ka asem wei wo na we bi se na yakofa na ba ina wa be se nkom se papa yo kwa onye den oma na so de na kote ma wo se sha bi so wo se adwene pen itirimu po be na onyanya ode ma wo se obi kukuru sika de ma wo atirimu po ben e bia na de ete ye kire no ɛyɛ asɛm sɛ bɛ
0: badeɛ
1: sɛ ɔwu no awurade bɛma no aku no bade ne nyinaa mu no awurade ɔyɛ no adwene sɛ nka ɔdɔgye ɔde ɔwuo no kɔsesa obi but hwɛ ntɔkɔ no mu no hwɛ yehosafat berɛ yɛ sane no sɛ wɔmu hu sɛ ɔhyɛ akonta wɔmu nim sɛ ahab na ɔno ara na ɔhyɛ saa akonta no because na wugyafo so wa disgase ne ho sɛ obi ɔnka kyɛ sɛ ntɔkwa no ɔgyinam but ne ne mpasu no ayɛ dɛn asesa dressing no wahyehyɛ ne ho but awurade se hwɛ baabi a akoa no tuu gyan no ɔsɛ ɔto ne kɛkɛ o agyan no na nenam nimpa no mu a na ɛkɔwura ham ne tirim na ɔno atee mu aka sɛ momfa me mfiri ha na biribi ayɛ dɛn aka me anadwo yɛ mpa yi a yɛbɔ no obi biara wagye wo biribi deɛ woasisi wɔ kwan bi so deɛ woabu wɔ kwan bi so wone obi abrɛ wone no ayɛ adwuma wone no asom woasom no awieyɛ no ɔtoa wo ka bɔne awurade awurade awurade ɛnda anadwo awurade bɛsɔre ntɔkwa no so sɛ wonim a bɔmmɔden a sɛ woagye obi adeɛ ka kyerɛ ne sɛ frɛ no sanɔpa mede bɛyɛ dɛn mede bɛbrɛ wo papa amumuyɛ ne abrɛbɔ mu su a ɛkɔ so nyinaa ɛfidi afiri o mɛsɛ matena afidie nso aka sɛ mea me papa nua me papa wo wɔ nua baako ɛna ne yere ɛneɛ yɛntimi nka sɛ ɛbi a ɛbi so a ɛbi so a na ɛnim papa no wu kwan a ɔfa so wuiɛ na obi ante ase because all that because ɛdan ɛne agyapadeɛ yɛkum ne mpa ɛna yɛkɔ sie ne no ɛna ne mba ne babaa baako fa sekan ɛna ɔde to wɔyɛ biribia wieyɛ sieyɛ hɔ no wɔbɛka nɔte agu no so saa ne sekan no hyɛ ne ho ɛna ɔyi sekan na ɔde to nna no na ɔka sɛ so wo nkrabea a ɛkɔ dadin na mmom sɛ obi na ɔyɛ wɔ a mamfa sekan yi nto fam fa ko ara kɔsi berɛ a bɛdi nkonim maame bɛyɛ yɛsie ne awie bɛyɛ 3 weeks bosom akyi wakɔ ɔboase ɛdwadie wɔ ɔboase na ɔba back of yɛ kurom papa kaa ne nam na maame te gate no ano wowɔ piam ati no na wɔabie gate no wato ne ho ato fam sunesune na watete te sɛ nam watete driver no sɛ mame adan wakɔfa sɛm abɛto me so na kaa ne mufoɔ nyinaa di adanse sɛ nyɛ accident na ɛsiiyɛ wɔnim deɛ ɛbayɛ maame no ɔno so anka nkyerɛ driver no sɛ bia meyɛm anaasɛ biribi na wɔkorɔ police station ahab suban bi nempa bi abɛfrɛ yɛ mu lokat accident asi obi ɔma ne tinka ne nanka na obi akɔdi ne mako na ɔde ne nsa ayɛ dɛn aba papa ɛna anadwo tumi biara wahyɛɛ deɛ ɛdu no so no awurade bɛgya ne kwan deɛ wagye obi biribi awurade bɛgya ne kwan deɛ wama obi so no deɛ wama obi kye ne soa deɛ wama obi brɛ ɛnka obi sɛm wɔadu dada mɛse nka obi sɛm wɔadu dada ɛnka obi ayɛyie dada wama obi ama ne mma ɛno ntumi nhwɛ ne mma ɔda because ma obi de ayɛ no anadwo awurade bɛko yɛ kwan ma yɛ anadwo awurade bɛtua atamfo ka nyame mmoa wo nonka yɛn ho adom no nti amen
0: amen wadeɛ direct kɔbɔ mpayɛ ma obi na meka kyerɛ sɛ adaeɛ a moso ne ɔwuo dae a moso wɔ fie ha ɛnyɛ adeɛ obi a bɛwu na nea ɛdu ne so no wɔmprɛ ntoɔ bia so nea ɛdu ne so no ɔno ara na ɔbɛkɔ mpanyimfo no bi te saa bɛye na ɔmfe ɛduru ɔ mo so ɔno maprato obi so ɛdu ɔ mo so ɔno mato ahab yɛ akɔ prɛ de ato jehosafat so ɛnso amfa wakɔ ko ne koa deɛ ne awurade yɛ ne hɔ adwuma saa mene yɛ bɔ paa menim baabi a wodeɛ hyɛ menim neɛ wɔɔprɛ menim neɛ wɔɔdane menim neɛ wɔɔyɛ nim ye wo se e wo fie ho
1: in the name of Jesus
0: ba yi ya
1: bo shandre
0: ani to me bi
1: aye
0: ya bompa ka se wo yesu
1: de wo yesu
0: ka se wo yesu
1: wo yesu de
0: ana me bompa
1: ana me bompa
0: e radie
1: min ka bi she
0: nanso
1: e binu ma sore
0: etia me
1: e wo chunchun
0: e wo hunem bompa me kumi
1: bompa me
0: ase
1: e
0: radie me bompa
1: e radie me bompa
0: na wo di enim
1: ya
0: wo kurem
1: wo
0: yesu de
1: wo yesu de
0: me bompa
1: me bompa
0: e radie ano pay o kumi kwa ma
1: na wo nam so
0: na wo kuma ha
1: we kuma ha
0: e radie sa ajan
1: sa
0: tuono

wobetumi aye wo de akyena obi wo ho a obusa ne se wo ye wo de da ba beka se ene fiada ochna onye Ghana for de sa Yesu ba no sa ne te mesi minyaye na nkaka bia nko ka bia ma obi ampien free ne community nka assembly na nopa na nko bia ka nopa ya cheshavels ya chenyoma e de man crofo na se obi a wadre wadre wadre wadre ebinum da so da because of said the weather no emu aye ku na emu adwuku no ebinum da so da sa bre me no kasai